wish get gabi easy way back. Ki mama ka den da gusim en snapperi ak. Ki naga jiak ni tino e maga ne kamana. Ki nindas ne ka naga jiak. Kinagigun o uma kikakiatun. E mawian kisawin chikanan kita yamiyewan. Nupimig kikigigun. Anish panama kika nagajitun. Asit manajitun.